0: kuzuzanya. Kuri ako nizera ko ari umugabo ari n'umugore buri wese afite icyumwe mugenzi badafite. Rero wese akoresha akora cyakindi mugenzi badafite n'undi akagikora bikaza bigahuriye mu hagati bikuzuzanya.
1: Umugabo akunda umugore cyane ni urugo rukomera kurusha uko umugore yakunda umugabo cyane. Kuko akenshi usanga umugabo ari we nyir'urugo, ari we umutware w'urugo cyane cyane yatanga urukundo ruhagije urugo rushobora kuba rwakomera.
2: Ni igihe bose baba bakundana. Ko iyo atatari balance azamo ikintu cyo kuba wenda yazamo akantu ko gukandamiza, ariko iyo bose bakundana ari balance bahana ibitekerezo biri byiza kurushaho.
3: Bonge ntabwo ariko mbyumva. Uko njye mbyizera nizera ko nyine abagabo hari ukuntu nyine ba nyine iyo umugore akunda cyane kurusha umugabo hari ukuntu nyine bituma nyine umugabo agira ukuntu yitwararika. Urumva rero aho ujya umugabo ari ugira urukundo rwinshi kurusha umugore, ahubwo umugore wagira urukundo rwinshi kurusha umugabo.
4: Ni igihe umugore akunda umugabo gusumbya uko umugabo amukunda. Niko njye mbibona, gukunda cyane birenze bizamo gufuha. Njye mbona igihe umugore akunda umugabo kuko abagabo iyo umugore agufashe neza naho icyo gihe umutekerezaho. Niko njye mbibona.
5: Oya, ntabwo urugo rurimo urukundo ari umugabo agomba gukunda umugore kurusha uko umugore amukunda, ahubwo ni mu gihe mwese mukundana umwe atega amatwi undi n'undi agatega amatwi undi mugahuriza ku murongo umwe.
6: Kiss FM Street Talk with Ace Cleaning Products. Ace, the scent of home, the power of clean. Kiss FM with Airtel.

0: Street Talk. Street Talk.
1: Uyu munsi twaganiye n'abantu ikibazo kigira kiti. Ese urwo ruri mu rukundo ni igihe umugabo akunda umugore cyane cyangwa ni igihe umugore akunda umugabo cyane? Wowe ubitekereza hiki? Reka twumve uko abo twaganiye nabo bagiye badusubiza. Genti cyane mahirwe.
2: Ni igihe umugore abakunda umugabo bishe ko umugabo amukunda. Hari ikindi sugura?
3: Urugo ruri mu rukundo ntabwo ari igihe umugabo abakunda umugore. Urugo ruri mu rukundo ni ururimo amafaranga. Urugo rutari

0: nakora ko nizera ko ari umugabo ari n'umugore buri wese afite icyumwe mugenzi badafite rero buri wese akoresha akora cyakindi mugenzi badafite n'undi akagikora bikaza bigaburira mu hagati bikuzuzanya
1: umugabo akunda umugore cyane nibwo urugo rukomera kurusha uko umugore yakunda umugabo cyane kuko akenshi usanga umugabo ari we nyir'urugo ari we umutware w'urugo cyane cyane yatanga urukundo ruhagije urugo rushobora kuba rwakomera
2: ni igihe bose babakundana ko iyo atatari balance azamo ikintu cyo kuba wenda yazamo akantu ko gukandamiza ariko iyo bose bakundana ari balance bahana ibitekerezo bari bize kurushaho
3: bonge ntago ariko mbyumva ukuntu njye mbyizera nizera ko nyine abagabo hari ukuntu nyine ba nyine iyo umugore akunda cyane kurusha umugabo hari ukuntu nyine bituma nyine umugabo agira ukuntu yitwararika urumva rero aho ujya mu

0: Fahano kuri Kiss FM turi mu mwanya ukurura umutima ngiye uri kumva kuri mikro ya Kiss FM nitwa Sonia Lola. Well, n'umusore afite ikibazo cy'uko yabanye n'umukobwa akamutera inda akajya gushaka amafaranga kure y'uwo mukobwa, umukobwa bikarangira agiye iwabo, ariko nanone umuhungu arashaka ko uwo mukobwa ataha akajya mu rugo niyo yasigarayo wenyine, ariko nanone akava muri famiye umukobwa ntabikozwa kubera ko umugabo we ntabwo ahari. Ari kuvuga ngo undi ndajya mu rugo gukora iki? Mpamagara kuri 0788 38 10 23, ubundi umbwire niyo nama wagira uyu musore abigenza ate, akora iki? Kiss FM, hello. Vitis, niyo nama wagira uyu musore watugishije inama?
1: Ni kuri Kiss FM
0: kabisa.
1: None rero umusore nukuvuga yuko yarubatse se cyangwa ntabwo yubatse,
0: kubaka gute se urugo cyangwa inzu?
1: Nukuvuga ngo afite inzu.
0: Ntabwo ibyo ngibyo mbizi, ariko babanaga abigenze gute?
1: Muravugana na babana ni mugasare
0: kabisa.
1: None inama nagira uwo musore cyangwa n'uwo mukobwa, kwanza ni n'abagabo n'umudamu, sibyo?
0: Yego.
1: Ndumva rero umukobwa yagumye iwabo n'umusore agakora akazi arimo, yaba ngombwa yuko bagafata umwanzuro yenda umwe yavuye mu kazi akavuga ati naje nje kuba ku rugo,
0: tugiye kubana nge nawe kabisa,
1: tugiye kubana nakongera kuvuga ngo ngiye hirya no hino ngo ngiye mu kazi ngo ndagutaye uri umugore, ariko ni ukuvuga ngo ndumva umukobwa yagumye iwabo. Yashimye ni ukuvuga ngo nanone umusore nawe ari mu kazi ashinga akazi n'umukobwa ashimye iwabo, umukobwa nagumye iwabo. N'umusore nafata gahunda yo kuza yavuze ati ngiye kubana n'umugore
0: azagaruke babane.